0: Hello, hello, hello.
1: Ngiyabonga kakhulu. Nambe ngisekaba ngicela ngiphindele makungenankinga le kanjabulo ethi mina nendlu yami. Ngiyajabula ukulalela umgulundo FM, ngiyawuthanda kakhulu.
0: Okay, nojabulo saba kakhulu kusokuphindela.
1: Eh,
0: Okay, uthanda yiphi?
1: le kanjabulo ethi mina nendlu yami.
0: Oh, okay. Siyabonga khulu sisi.

0: Nkosi yamakhosi sabakhuluke ingoma esiphiwa ke African Gospel Worship. Bathi ke ngikhumbule nambaba ukuthi uma uphendula imithandazo yabanye nami phela bese ungikhumbula. Oh madoda. Uthi ke ngike ngisize abanye abantu kodwa ebusuku uma sengilele nami kuyabuya ukuthi hey phela nami ngumuntu nginezinkinga kunenkinga engingena kuzona. Yize ngiba motivator abantu emini, yize ngihlala nabantu emini ngibakha ngendlela engibakha ngayo kodwa ebusuku uma sengingedwa kuyabuya ukuthi nami ke phela nginezinkinga kodwa ke Nkosi ngiyanxusa ukuthi ke uze ungikhumbule nami uma usuyiphendula imithandazo yalabo abasuke becele utho kuwe. Siyabonga kakhulu ke ngapha ungenileke umlaleli uthe uzithembiso simakude somakude yasithembiso somakude ethe ucela leya ngoma kasibekezelo nakanjani kuzoyithola ke wesithembiso ingoma kasibekezelo. Kanti ke udadewethu laphana ke uNondumiso ucelile ke yena ukuthi ke eyi mangake nje ngimuthi janti akwazi ukuthi janti yathi angimuthi janti ngaleya ngoma kaNkosi Khona Dembe. Ngizodlala nje zombili ngokulandelana kwazo ngoba kuzothi mazithi ke 2023 sobe sesithi hashtag sika elijika la sobe sesikhonzelana khona makhona ofisa ukubakhonzela zothi ubakhonzela ke ngaleso sikhathi mazithi ke 2023 noma ngabo 2523 uzobukwazi ukuthi ke mo ukuthi no WhatsApp ubungithumelela ke ngapha ku WhatsApp wami ku number lo 0623151986 labo futhi ngikubizele bona emoyeni ungithumeleleke kuliwo nombolo o 0623151986 izongena bukhoma la emsakazweni bese ngikubizela ke labo bantu ofisa ukuthi ke ngikhonze kubona noma makhono ozalwayo ufisa umfisela usoluhlelo kuzalwa namhlanje kumhla ka 27 ku August enza kanjalo ke futhi ya samba kanjalo ke kusini kwana 7.6 FM ake siyodonsa ke leya ngoma ecelwe lapha ya usithembiso usithembiso somakude emva kwayo ngizodlala nje zilandelane bese ngidlala leyana kaNkosi Khona Dembe ecele uNondumiso ya akube njalo nje ake siphuthume ke siyenga kuzona
1: the best music

Angibonge mtana muntu ngesandlembile nevuthumela ke kithi ke thanki ngiyabonga kwaSemi. Ngiyabonga koza kwethu ngibonge koza kwethu ngibonge koza kwethu nginconcoze. Nayithuthula ngizobonga nakuwena. Mntakamadlala wayidlala lento we DJ Ibukwaze.

mnandi kwajike kwenjalo balaleli yayinhlelo yento yangathi nganakuniba danke siyabonga kuluhlelo sekusile bheka manje mnaleli ingano 22:04 ingamashumi amabili mizuzulana nembili ngaphambi kwehora lingelesine

ngiyawudlula-ke lapho wemlaleli, ngiyawudlula-ke lapho ngana-ke baba bese ngihle njalo-ke ngokho lokho nazo iy'ngoma lezi ezimnandi kakhulu yibo nezihle bahlosileyo. Uyabona nje mntakamama, kuyothi-ke ngo-25:4 uyangizweni, uyabona nje ngo-25:4 lolu hlelo sekusile lobe seliguqa engilithethe ngilibeke thala wo nhlanhla. Emveni kwalokho mlaleli, emveni kwalokho ngeke baba liyothikela ngagamanxa ihora lesine, liyothikela ngagamanxa ihora lesine. Uyabona nje mazithi 4:30 lapho kube sengena kwihlandla logcina lohlelo oluthi sibonga ukuvuka kulesine, nomama bezovuka balungiselele ukuba bayenkonzweni mntakamama. Uyabona ke into engizoyenza nje ngo-4:30 uyangizwa, into engizoyenza ngo-4:30 kuya ku-5:25 kulesine nje namhlanje omama bezovuka balungiselele ukuba bayenkonzweni, sizokhwaba ke wemlaleli, ngizokupha iy'ngoma zokholo kusukela

kwenza kakhulu wena we baba siyakwenza kakhulu sibonga na uvuka njalo belu ubanele lo baba na we baba madlokovu baba madlokovu lapha enketheni kulelo khumbileyo kulelo tekisi lo khumbileyo ubaba madlokovu elapha enketheni uphile nje baba baba madlokovu lapha enketheni uphile nomama lapha umangema mama umangema elapha thamboville phila nawe Ibuya ke wabalaleli ibuya ke ngena zakothoko mnandi kakhulu ibuya kwezwakala uma ngilidabula leli buya ngivumele ngithi ingani sibonga ukuvu

0: incwadi.
1: Ngabe uzosiyasho ukuthi Rose were reversed.
0: No, mhlambe ngingamukela.
2: Ngeke Rose uphile, ngeke uzizwe nje.
0: Ngingamukela mhlambe ukuthi ungikhokhela imali lobo Rose athi athola ubola mina, athi kufeba ngoku.
2: Unganike wena imali
1: kuphi yena umlobo? Ungakuvuma
0: la. Ngalokho nje aya kukho
1: kunye. Ungakuvuma la ukuthi akunike imali.
0: Bani bahlezi bekwenza
2: inini? Cabanga sengiqabala athi oqala wena walotshelwa.
0: Uma ucabanga kodwa bangaka bafuthi abahlezi bekhokhelwa abantu babo imali lobo. Baningi.
1: Awusabi njinji Mrs. Sengiqabela athi vele ngayilobole, that's why you can't provide for me. Let's say ushoda ngento esikhathini esithile, niyayixabanela lento, akayidingi but uyayifuna.
0: Kodwa fa uyibuzo kwegufo ukuthi wena-ke njengomuntu esimo ukuthi wena uyilobolelile, ukumtshele nto ukuthi ayiphela ngakulobola ngemali yami.
1: Bayakusebenzisa
0: masixabana kuphela.
1: Angithi naye nizobe senixabana nje sethi vele
0: umama menemali ephethe isopho okungenatwana, ngingazi ukuthi ngizomlobola ngani, akalethe imali ngihambe ngiyolobola ku
3: Waphela.
0: Hayi uthi ngiyokotiza mkhambi
1: ubayi. Uyosebenza kodwa lowo mshado lowo.
0: Hayi uyosebenza.
1: Ngiyabona
0: uyasebenza wama ngimlobolile. Naye lo muntu obe ngilobolela
1: nje ethatha. Wena nje ukuthi usisa uyena olobolayo.
0: Ngisho ukuthi naye kodwa muntu obe ngithanda, ngeke kube khona inkinga. Siyophila kamnandi kabi nje, happy life.
3: Cabanga.
0: Kodwa hayi uthi ngiyokotiza. Cha ukotiza angifuna kuyiphawula.
1: Kodwa ukubola ngemali yakhe awunankinga.
0: Hayi mengakho fa ukuncane ngihambe ngolobona.
1: Cha
0: anginayo phela imali fa yenze njani? Kodwa siyathandana. Ilapho ni. Ethu kuncane.
1: Yabuzwa ukuncane nje njengamanje bangomphakathi. Sibali makoti. Thank you so much. Qhubeka nami lalela u comment 0623151986 na ku Facebook @ Mkhungudlovu 107.6 FM Community Radio.
4: The best music. Mkhungudlovu FM 107.6 the best music.
5: Umculo ovutshelwe ekhaya.
6: Napa bestimbre abondilwe bakuzenza.
4: Mkhungudlovu FM
7: 107.6 FM.
8: Asibambe kwakho. Kunomfakazi ubalulekile. Ngumuntu FM. Ngoba wena ngokufanele, siyabonga.

0: sithuba siyabonga umkhuleko. Nkulunkulu wethu akabe nathi abe khona la abe nawe emlaleli ekhaya noma kuphi nje la usilalela ukukhona usetexini usendleleni usemsebenzini faka ama headset smakade akabe khona mawami siphe nje osiphathele kona namhlanje ngokuphiwa uNkulunkulu.
1: Ngiyabonga ukuthola leli thuba.
0: Haleluya.
1: Ngingakaqali engikuphathisiwe ngicela ukudlulisa ukudabuka nokuzwelana nomndeni walaba besifazane abathe badlula endaweni yase Richmond kuzo zonke izimo ezenzakalayo ezimpilweni zomphakathi esikuwo. Siyazwelana nobuhlungu ababhekene nabo kulesi sikhathi futhi sinxusa uNkulunkulu ukuba kukho konke okwenzekile aphinde athobe lawo manxeba. Ngisalaleleke la mfundisi li emkhuluma uyibeka le ndaba yethu thina abantu besifazane izimbali zesizwe siyizimbali ngokukhethwa uNkulunkulu.
0: Amen.
1: Wasitshala la emhlabeni
0: hey
1: ukuba siwenze umsebenzi lo asibekele wona. Ngiyaphinda futhi nami kulokho ngiyafakaza ukuthi emphakathini esikuwona ama expectations makhulu kumuntu wesifazane. Kusukela nje ebuncaneni njengoba dusho nje ukuthi mawulele kuthiwa vuka akekho umuntu

wasitshala la emhlabeni ukuba siwenze umsebenzi lo asibekele wona ngiyaphinda futhi nami kulokho ngiyafakaza ukuthi emphakathini esikuona ama expectations makhulu kumuntu wesifazane kusukela nje ebuncaneni njengoba dusho nje ukuthi mawulele kuthiwa vuka akekho umuntu

0: Laphinda futhi nami kulokho ngiyafakaza ukuthi emphakathini esikuona ama expectations makhulu kumuntu wesifazane.
1: Hey,
0: kusukela nje ebuncaneni njengoba dusho nje ukuthi mawulele kuthiwa vuka akekho umuntu

ke namhlanje ngiphathela nayo ingoma la ethi ngingowenhliziyo kaSimakade. Ngiyafisa nje abantu besifazane nikhuthazele kulokho. Hey mwani zonke siphila kuzona bakithi ungakhohlwa. Ungowenhliziyo kaNkulunkulu, uNkulunkulu akafuni nawe. Yingakho ngimsaba umuntu ophindiselayo because uma uphindisela, uphindisela kumuntu wenhliziyo futhi kaNkulunkulu. Mhlawumbe ukuphindisela kwakho kungangabi kuhle kuNkulunkulu. Ngiyafisa nje bantu besifazane angisho mina nibekezele. Mina nje personally angeke nje ungibone kunezinto nje engingazimele. Kodwa mina ngiyakulwela ukungasuki endaweni yami. Nawe ungasuki Simakade. Yathanda. Xolisa imethe ngingowenhliziyo kaSimakade.

0: ithimba lezindaba kumgungudlo FM liqinisekisa ukubikela ngawo wonke amaqiniso enzakalayo.
1: Amanqampunqampu kugamanxa kwehora leshumnanye nwafundela uNonjabulo Njoko sawubona mlaleli. UBrian Mokgosi uyaliphika itulo lokuphunyuka wesaba ukuthi ubufakazi bungatshalwa. Kanti isicelo sebheyili sabasolwa ngokuhlasela eTavern eSharpeville siyaqhubeka. Ngizobuya nazo sezigcwele ngokubumbana kwehora leshumnambili.
0: Ithimba lezindaba kumgungudlo FM liqinisekisa ukubikela ngawo wonke amaqiniso enzakalayo.

zo akenze show ukuthi usiphathele umlotha wakhe wasekhaya ngoba ubaba umprofeti magejageja kunento azoyisila azoyivala ngale lilanga la ngesonto ikakhulukazi mayelana nesiqalekiso angifuni ukuthi ngigijime kakhulu ngishiye ngemuva ubaba wethu ngoba ukhona mhlawumbe kukhona akozoke esiphe khona sazi ukuthi lolu suku lwangesonto lubaluleke ngani njengoba sazi ukuthi sinosuku lwangesonto olubalulekile kuthina.

0: Kabe kukhona ako zoke esiphe khona sazi ukuthi lolu suku lwa ngesonto lubaluleke ngani njengoba sazi ukuthi sino suku lwa ngesonto olubalulekile kuthina kakhulu njengoba kuzobe kuwusuku lwemilotha kule Sunday le esiya kuyona ngaphandle kokugijima kakhulu ndaba ezitha angibingele
1: ukuthunywa kwabakhulu nabamba kumkani akazivukeli umuntu kunengelosi othi ucuphi alarm ithi mayikhala ingelosi inyakazisa umzimba ngoba mayinganyakazisanga umzimba uyaselwa mayinganyakazisanga umzimba awuvuki babu kumkani kunabantu abanemali bazaliwe banemali yabo kodwa bakwazanga ukubribe lengelosi ngoba indlela ebribe ngayo abathakathi nezikhonzi zobumnyama ezikwazi ukuyiguqula kade iphila kunengelosi yekhaya ethi uzalwaphi babu kumkani yingakho uma usufile uphinde uyongcwatshwa uma ungcwatshwa wakhela ikhaya futhi lalengelosi ezogcinwa khona

0: ngibambe okwrong. Yeah. Kodwa ke wena mamlotsha uthi ke cha impela ithinto cha. Uvelelwe nonjabulo.
1: Hey. Hayi kancane mthi. Njengisho ukuthi ngivelele usaya nangomandenge onginjalo. Hayi ngiyakutshela besiqombe nje uJoburg.
0: Oba.
1: Yeah, Monday.
0: Mara.
1: Yeah.
0: And like
1: ayi uzobusubusa ukukhuluma kanjalo.
0: Kini ka wena?
1: Hayi cha shame.
0: Ibuwalishana.
1: Ekutshela.
0: Kodwa yini? Sangenza kanje. Okay, ngo 5 o'clock siyaphuma ke bakwethu sizo introduce lapha ke ekuyiyona lapha ke inqikithi noma ke I program esobe sikinayo osukwini lwanamhlanje. Nojabulo, ngizocela nje ungintroducele yona then bakwazi ukuthi ke abantu kube right kuba rekho kuba mjojo kodwa siqale ngapha ukuze abantu babe ne clarity. Sisless. Ijumpa phi manje? Ijumpa kanjani? Hayi bogi. Yeah, ngeke ngegol phela mina.

impilo zabantu ziguqulwa. Ngiyajabula mangibona impilo zabantu zishintsha. Ubufakaze ngibutholayo, ibona obunginika amandla okuqhubeka. Ubufakaze ngibutholayo, ibona obunginika injabulo ngaphakathi enhlizweni yami. Ungibona ngisakaza ngesibindi nje kungezinto engizwile ezenzeka ezimpilweni zabantu. Selokhu baba umprofethi uMagetsha eqale le dili yesiqalekiso. Ngizothi ke ngesonto sizoyisila mntanami. Lungisa umlotha wakho wasekhaya. Uzena kumahala ha, akufunekanga ngishisa nje impilo mntanami ifuna abantu abomemeleleyo. Ingakho ngithi ngesonto liyabanda liyana liyaduma linjani liyashisa likhipha umkhosi owazi ukuthi ngalolu suku ngahlangana nenkosi ngoba isimo sami saguquka.

Bishop ngizumkhuleko namandla njengamanje ngibona abanye bashaya ngibona ingcingo ziyaphayiza kodwa nginalento ethi ake siqale emkhulekweni ake siqale emthandazweni namhlanje ngoba kunento engibele sizovula ngayo namhlanje na.

0: Sikhathi sethu mase simi kanje. Asibingelele, ngiyazi ukuthi sesithathe konke. Kodwa ngogcobo lwakho baba, sicela ukuthi sikubingelele bese siphinde siyakwemukela emsakazweni namhlanje.
1: Siyabantu bomoya, umoya ophephetha la uthanda khona.
0: Yes.
1: Bishop, siyabonga kakhulu umkhuleko oguqula impilo zabantu babukumkani. Ngibona nongomane namhlanje ngazi ngoba ikeyboard ayika ngazi bekwenze njani. Siyabonga kakhulu babukumkani. Angengisho ngithi siyayivala.

0: esiphilile siyakwemukela emsakazweni namhlanje.
1: Siyabantu bomoya, umoya ophephetha la uthanda khona.
0: Yes.
1: Bishop, siyabonga kakhulu umkhuleko oguqula impilo zabantu babukumkani.
0: Yes.
1: Ngibona nongomane namhlanje ngazi ngoba i-keyboard ayika ngazi bekwenze njani. Siyabonga kakhulu babukumkani. Angeke ngisho ngithi siyayivala le subject. Ngizokhuluma kancane ngoba la TikTok ikho novele wathi awukanti uguge kangaka. Ningane eziningi ke

inkululeko oguqula impilo zabantu babukumkani ngibona nongomane namhlanje ngazi ngoba ikeyboard ayika ngazi bekwenze njani siyabonga kakhulu babukumkani angeke ngisho ngithi siyayivala le subject ngizokhuluma kancane ngoba la TikTok ikho novele wathi awukanti uguge kangaka ningane eziningi

0: ukwenzeka kwayo yonke lonto uyayazi bangabuntu abangena intshoni
1: hayi loyo nje yena nje wayengidelela kakuhlungazi nangifuna ukumkhombisa
0: wafuna ukumkhombisa kutheni ungayithathi le nto uba wathwala ngaye kutheni ungayithathi le nto uba wathwala ngaye lo tata lo bhuti
1: vele ngakwenza lokho
0: and awudinanga apho kunengane yalo mama and lo mama ndiyazi into ayifuna kuye wena umlandele lo mama cause kukhona le ngane yakhe leni ibina 17 years iqedi metriki wayithatha wena usithi uyanayo kulamzi wakho useDurban and xa ufika eDurban ndibona usenda iripoti kulo mama usithi ngane uya wayikhupha naye elwandle and xa nifika elwandle yemkanamazi
1: kanti imfundiso la uzazela kugoge le ndaba kungani ugubha indaba zakudala imfihlo yami engisingiifihlile
0: ndingunyana kalizwi lezulu mna ndingunyana wegeneral ndibona pho abantu bangabona ikhono yalifa ndisebenza ngesithunywa sikasmall general yalifa mam
1: mamele ba
0: eparato sakatabelia mama eyona nto imhlungu lo mntwana isikhalo sakhe ndiyasiva siyatsho isikhalo sale ngane
2: Yes, it's a bad.
0: ngiphelele bayithuse kwakhe andimva mama yithi uyadlala
1: nakutata uyakhala tata
0: ungamlibali uthixo mama yandiva
1: thixo mkhulu thixo yohori
0: ungamlibali uthixo
1: Yeah.
0: Usista wakho wena, mamela ke mama.

uyahamba nayi truck ivula omunye umgodi ilungisa amapayipi. Now kuthiwa amapayipi endle isiwage nawo anezinkinga, kuthiwa umasipala uyazama ukuthi aqhamuke namacebo ukuthi ayilungise leyo okanye afixe the infrastructure khona singasezuba nezitamkoko eziqhumayo ebese zisipholuthele umoya.